Nibanza ka nibanzandi, nizonza ka nizonzandi, niluata ka niluatandi, niduka ka nidukandi, nisambla ka nisamblandi, niyula ka niyulandi, nikola ka nikolandi. Beno, mbolungana.